0: takkiua.
1: Kari on huomaa.
0: Mä hakkaan vaihe haunei. Ngata maariki. Anna, kua kore nua he ture. Hei, tää te vaihata ngoi ngoi. Kua tahurike koutou ki te whakaaro Pākehā. Kua whakarerea a koutou tikanga. Kua whakarerea ngā mātauranga me ngā mātāpono. O tō koutou ao Māori.
2: Tikanga.
0: Tūhoe. Kāroha ki tērā ingoa. Tūhoe. He ingoa tūturu Māori tērā. E hiehia kē ana koe ki te whakarere atu i ngā mea Māori.
3: Tēnā koe.
0: Hei aha te poi, mehenā ka pēnā koe. He Māori te poi.
2: Kia ora.
0: Me no ki te river dance. River dance.
1: Māore mātau i te ki whakarere ngā ahuatanga Māori. Kau hārea mai era ahuatanga Māori. Ka noho mai ki te whare mahana, whare maha nea nea, whare tino a tāhuara wātu. O te Pākehā. Pākehā ke te noho. Kia kore ai koutou e riro i a māwiwi. Ka ka mare te tehi te marae. Ka pāte rā mare ki te takapua. Pāte kau ka mate i te mare kotahi. Haramai ki te whare o te Pākehā. Ka ora koe, ka ora tō reo i tō mātou whare. Ka nea nea. Ka ora ngā tikanga i o mātou hōtera rānei. E harai te mea ko te wāhi, te mea nui. Ko te ngākau te mea nui. I te whare o te Pākehā, he nui te ngākau. Pirangi ana mātou, kia ora koutou mātou. Māori mā, haramai ki te oranga.
4: Ai, haramai ki te oranga.
3: Eka mā, weti weti katoa ngā kōrero, hoa no hei te wāhanga tuatoru, e runga nei koutou kōwai te toa o te wāhanga tau tohe tohe. Nā reira, hoki ora mai. Hoki mai anō ki te hōtaka, puku kata nei te hōtaka, reo Māori nei, o puku hohe. Ko te tūmanako ia i rawe ki a koutou te wāhanga tau tohe tohe, hoi anō, ko tahi noi ho te toa, mo te wāhanga rā. Tēnā rā wātu koutou, e te tīmane.
0: Tēnā koe te Māori.
3: Māori katoa ngā whakaru i tēnei wā. Kia mohio mai koutou kai te tau ori te ngā māka i tēnei wā, nā reira mā te wāhanga e haere ki nei whakatau kōwai katoa i te hōtaka nei. Nā reira, ko te wāhanga e haere ki nei kōwai ahau. Ko te mahi, he whakamahi te whakatau ki te whakamohi atu, ko wai te kaiwhakaari, irunga i te kāri, nei. Nā reira, ane te whakatau ki, ko te amurangi, ko te amurangi ki mua, ko te hāpai o ki muri. Nā reira, pānia, haere mai.
2: Ia tere amurangi. Tere kwe e kui e.
3: Hāpai.
1: Ko te amurangi ki mua. Ko te hāpai o ki muri.
0: Mariah Carey.
1: Taihua, taihua.
5: Whitney Houston.
1: Hai, komete.
5: I roa am yon.
2: Te rangi matua.
1: Hai, te rangi. Whitney. Hai, mui, hainga ki te te. Poroa ngā wai wai.
0: Ko te amorangi. Ko, ko te amorangi ki mua, ko te hāpai o ki muri. Ko te amorangi ki mua, ko te hāpai o ki muri.
2: Aretha.
0: Anna.
2: Aretha!
3: Te hana, ana mai. Oh, tūmai, aroha mai.
1: Ko te amorangi ki mua, te hāpai o ki muri.
3: Kia tere, kia tere.
5: Paitore
3: o aeta. Te amorangi ki mua, ko te hāpai o ki muri.
2: Ko te amorangi. Taihoa, taihoa, taihoa.
3: Tūhoi, tūhoi.
1: I paite rā, i paite rā, i paite rā, paite rā. Kōrero hia te kōrero, kia pai ai te kōrero. Kōrero hia te kōrero.
2: Ko te...
1: Kōrero hia.
2: Te wāno pūnei?
1: Waiata hia te tehi, waiata kāpā.
3: Kai te moio hea te tai, waiata. And eno.
5: Mātea hai tukana.
3: Hāwai muna.
0: Kua i kō tanga.
3: Asha!
0: Asha!
3: Tūturu!
1: Ai, ai, tūturu! Ua, ua, tēnā.
2: Always be my boo.
1: Ko te amorangi ki mu.
2: Mikaare haki hana.
1: Muri, ai.
3: Tata, wai mare koe.
0: I puta iaia.
3: I puta iaia.
2: Wera, kopi kopi.
1: Ko te hāpai
3: ke hana. Ko te hāpai
2: ke hana. Ngā nike hana, kopi kopi, nei.
1: Ko te hāpai ke hana. Ai.
3: Kanata whakamataku.
2: Ai.
1: Te ahua nei.
3: Exorcist.
2: Kia kaha, kia kaha.
0: 네, 그때 아무랑이 김우와 아 그래 이때 뭐 해야 되나 이탄 같은 아리. 그때 아무랑이 김우와 그때 하빠요 김우리. 프레디 메케레
1: 아이 퀸
0: 프레레
1: 아이 프레디
0: 메케레
1: 프레디 메케레
2: 세네
3: 하나라테라
0: 프레레 메케치네
3: 하페 마카 하페 마카
1: 야나 와야타니
0: 에페라토누 키야마 타우라
2: Kote amorangi, kote amorangi, kimuai, kote hapayo, kimura kowai.
3: Kapai kwe Stevie Wonder hai nama panya, panya.
1: Ote, paka taiki e koroe.
3: Te
1: hapa yo. Te amorangi. Te hapa. Ah, tai tai tai. Ah, tai tai tai. Te amorangi. Kimwa. Te hapaio, kimuri.
0: Ko te amorangi,
1: amorangi, kimua.
0: Ko te hapaio.
1: Ne ne ne, amorangi kimua.
3: Elton John. Elton John.
1: The moment
2: you know. Why are you
6: talking to me? Ko bini me te jet.
1: Kiara.
3: Aye.
1: Anna.
0: Kote amorangi ki mua, kote hapai o ki muri.
2: I
0: moe ahau i te tahi wahi ne Pākehā.
2: Kāni ai.
0: Anna.
2: Kāni ai. Kāni ai uru.
3: Kāni ai. Nā reira, ko mohio ke tātau, ko ai te toa o tēnei whakatāetai, mohio marika nei tēnā koutou e tēnā. Hei tau tuko i ngā kono e tū tātau, he wai atakai te hāre. Apai tātau mā.
2: Ai.
3: Nā reira, kua mutu katoa ngā mahi e kare mā, heo i hoki mai anō kia runga anō koutou i te pai o te reo Māori me te wairua pukukata, kia kaha hoki koutou i te kāinga ki te kōrero Māori ngā wā katoa. Nā reira, e huama hei a pōpō, he kanuhi hou, he tīma hou, kua pukukata tēnei, kāo, ko puku hoheke, mā te wā.
2: Patsa.

mai. Pucu oe te hota ka, ka pai. Ko puta ngā kupu, ko puta ngā kōrero. Engari ko te mea nui I hinga te wahine mamawhero.